alhamdulillah kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas te waxon fe wal takum minkum umma yadhuna ila alkhayr nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy modi fi da santane won wal takun na nek wal takun fexelen ba amal fi nak mu ne kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen waye dal fi'l bim jeufandiko muy kana fi'l bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tek ci nekkon nga te nekkato meuna tek ci nek nga bu nek suñu borom bu ñu ne kana allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci doom adam meuna ñu ne diw de nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharti muy bëgg teural motax mu jëfëndiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ci xéet xéet wo xamni ukhrijat lin nas gennel nañ ko nit yi xéet yi ndan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xéet wi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna yu jël ci abu hurayra radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas qala khayrun nas ta'tun bihim fi ssalatil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen ngi bok ci xéet wi nga xamne yeen ngi gën ci xéet yo xamne da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamne da ngeen di new ci nit wax ko war ko wan ko dugul ko ci biir li nga xamne li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su lu ñewut dula ca fekk dama dama lum la gis nga na ca su lu te ñewut dula ca fekk kep ko gis mu ne ci barab nga nangoo joge fi nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ca lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekke bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekke ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragal ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fi nek mom dila fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngay na nek khayru ummatin ukhrijat lin nas sharti nak moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuruna bil ma'ruf da ngeen di diglé ñiak ben charte ngo da ngeen di diglé ñiak wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñiakati wa tu'minuna billah te ngeen gëm yalla lu jitu lolu modi kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñiak charte moy al amru bil ma'ruf diglé ñiak wa nahyi 'anil munkar téré lu ñiakati wal imanu billah gëm yalla natil nañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy wax ne man sarrahu an yakuna min hadhihi al umma falyu'addi shart allah fiha ba dem ci mukhtasar ibn kathir ca djukki bu ndek ba khatum ñetti témer afrika ben umar mang fay addi wax hadith bi mune su ngeen beggeen bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def shart wi sartal xéet wi gën ci xéet yi lan moy shart wi mu ne sante bi ñatt rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla ko la fa bett loola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon kenn du ko yegg wala ko wax nga ne diw man lay wax loola munkar la lu jekkadi la bayiko mo gën te it ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bay li ngay def loolu moy li gën walaw amana tayshu gëmon ahlul kitabi ñun téré al yahud wa nasara kon de la kana khayr lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yoonte bi de sallallahu alayhi wasallam la kana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gëm waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gennuk tap lay yadurrukum duñu len lor nak mënuñu len lor yeen julidi illa adhan ludul ay lori wax lay yadurrukum illa adha ludul lori wax wa in yuqatilukum suñu jamar lo won ak yeen bëgg xax yeen yuwallukum al adbar dañu leen won ginaaw daw su dara bis ko ngi lu ñen taxaw bëgg jamar lo daw ñom dañ leen di won ginaaw daw summa la yusaw

0: lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah. Kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé terangay dama dama muy teranga ju reey reey jo xamna ji mom la ko defal, waye shaytané néna mom dina fexé ba nit ñi duñ yépp teranga joy. Yalla néna wa in kadu tutikon la yaftinunaka ñu fitnal la ba jadd lola yow yonenti bi ani lati li nga xamne modi alquran te aw hayna ilayka ñu wahyu lako lutax li taftari ngir nga safal fi ghayruhu lenen ludul mom alayna ñun yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk dila jema jaddlo dila jema teggilo sa tank dila jema bayilo li nga nek ba buñu sañoon yalla yalla neko tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teureel wa isan te kon day su boba la taghasuka qalila ñu def la xarit manam so nangu won la la quraysh waxon kay ñu jaamu yalla ren duñ ñu jaamu li mu ne soko nangu won ñu def la xarit waye so ne yalla do mu lay jaamu ñu def la non fi nek do ma dem su fekke da ngay julli rek ñu bisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci grand place ya da nga gis ñu la lay placer fenen waye so dañu dem ak ñew nak la taqasuka khalila ñu jappel ab xarit yëne ci bi yalla mu ne ko so fi bayyi won li ma teural muy alquran di bëgg doxal leneen tax na nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al izan la taqasuka khalila nak nit ñi ñi bañ moy ab yëne ñu mba borom xam xam bu am ab programme jaar ci dañ lay jima teural ben programme gis lo legi fi nek ni mbolem waxtan kat ye conférence ye ñom seen yoyu doomu adam yi lañ koy deflo ñu leen di jaddal nan leen islam e islam e danaka lul moy temilegi islam e nangam te tabarakallah yoy yef du ay temidara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
1: wassalatu wassalam ala alhadi alamin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deflu delu sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tere bi nga xamne Allah subhanahu wa ta'ala moko yonne asqalaini al-ins wal-jinn di ci waxal ñoom li nga xamne mom la bëgg ci ñoom waye di ci waxal ñoom li nga xamne mom la bañ ci ñoom bëgg ñi jëfé li nga xamne mom la bëgg ndax ñu am ngeeramam waye ñi maytu li nga xamne mom la bañ ndax ñu am ngeeramam it batay su ko defé ñewon nañ ci sar buñ wax suratul isra'i mu di fukelu sar ak juroom ñaar ni ngeen ko deggé légui bi jullu gi jaxé al cheikh abdul basit abd samad di len ko jangal sa su nek mu di juroom ñaar fukelu aya ak ñatt ci fiñu taxawon wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayk litaftari 'alaina ghayra wa idhan lataqsuka khalila wa rabbana taqi wa law la an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila yalla ñal defal deggal top sun borom subhanahu wa ta'ala ki bind bi ñu yesu won nañu ni mu teral doom adama laqad karramna bani adam waye mu ne teranga ji li ñu reere ku ci faati dañ lay sul rek li teranga ji reere ku ci faati juroom ñaari metri terkal ngay yob li teranga ji reere tabarakallah bo genné aduna new rek lay tudd li teranga ji reere dina am ben gis nga fanan all mba nga yendu all li teranga ji reere bo yewo ci yamul qiyam dal legi nak ñak saw tur ñak say mbokk ñak ñep amun utiya kitabuhu bi yaminihi rek mo fay dox tabarakallah lu duñu xamanté mukk ñu jaxal kérok mune yoonte nak wa in kadu tuti kon xawnañu liyaftinu ka jadd lola moy tek le fitna ba nga wacc ni la subhanahu wa ta'ala teralal ani allazi awhayna ilayk ni mala wahyu wax la ne mom la bëgg nga tege ca te neexul nit ñi lolu nga xamne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi lola ba nga bayyi lama fa tek li taftariya alayna ngir nga sofal ñu ghayruhu nu bokut ak lima la sant mu ne alayhi salatu wassalam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bayyi fi lima la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti wa izan te nak so bayyi won lima la sant dara min tuuti

0: Amun ci jahiliya
1: tawaat koy duy ak mus mo xamne mom mo koy duy mus mi yalla di duy nak moy biram bi mus mi mara duy mom moy qabrum bi mune kon kum mus moy ku fas yene duy musa mune di qabru te baye yalla mus bi muy duy mune kum musa di moy ku fekk yalla ci mus bi muy duy muy bir bi sa bo xeye diko ci dimbele te mus mo la nga xane mom du ko duy dar bu ci nek al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut ñangal mu lar la tubal kala serigne salew yalla fi yagati wer al khalifatu al aam li ta'ifa al muridiya wax ko ci ben ci waxam yu am solo yoy tubar kala te diko teunk wa wax du koy teunk waye day am solo lol tubar kala yalla yalla yok koy wer القران يا اسمي برام سوره ياسين ايه 2 ak 9 اني اذا لفي ضلال مبين سوما تابي لي نين دي ديف اي يالا داي كون نان سانكوتو رول اني من نك نال وورني امنت بربكم گمنا سين برام باينا في خرمي نخ بيما غانا مات نا جوروم بن جوروم نير فكي ات ما يور سما غان دي and ci yeen juroom ñaar fukki at kan ya'kifu ala ibadati al-asnam 70 sana yad'uuhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna dhurra waaw juroom ñaar fukki at nek nako diko jaamu xeram mog wa dekk ba kera bamu gëme yalla yoonent yoy ñaanal ko la ngaana ga yeur mo len inni man tay aamantu bi rabbikum gëmna seen borom fasma'un way way deglu len sama warati bi te jarignoko wa fasma'un deglu len sama warati bi te jarignoko tabarakallah mufassirene ñu lamma qala lahum zalika wa nafahum wa a'lana imanahu wa sabu 'alayhi wa sabata rajulin wahid faqataluhu wa lam yakul lahu ahadun yamna'u 'anhu azaa'u mufassiru bi ñay bi nga xamé né wax na len warati wi la ilaha illa ni ba nopi nak yëkëti loxom ne len ashhadu an la ilaha illa wa anna ha'ula'i rusulullah mi dal tebundo tebu ben goor rek dal koy songando dal koy xoj dal koy ray bamu de amul kenn ku taxaw ci digënté ak mom ba demé ci mukhtasar ibn kasir ci jëk ñettel ba khatum témir ak juroom fuk ak juroom ñent nek li bo bi mufassiru ne nek li fofu lañu ko jëlé tabari yi mu ne wasabu alayhi falatihu bi aqdamihim hatta mat dañu jëg ñom ñep diko napaje ba mu dé am neena am na ñoy ramu bil hijara hatta mat dañ ko am na ñoy dañ ko sadd xeer ba mu dé lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi jukib ñaar ko ñaar katum témir ak ñent kon nak waji ndeysan bo lu warate ñeme deug lol ni Musa ñeme deug lol ni Musa alayhi salam ci kanam Firaun ñeme deug lol ni Ibrahim ci kanam Namrud ñeme deug lol ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kanam Quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakallah waye ba mu dexe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga and ak shuhada yi da nga and ak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah at bañ ko duggalé kon al janna manam mu yeg ne neexna qala mu ne ci allah ya layta qawmi akane khon sama nit ñima rayon akane khon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lima limu jegele rabbi sama borom wa ja'alani mubolema
0: min al mukarramin te ñamuy teral ak neexon sama nit ñaxam ko walay di wo nit ci njub di wo nit ci mbax nga ray ko bang ko re yalla mu yor teranga ye nako kay tuddu fi ci sama keur teranga gi mu tuddu ci bir khabrom muy al janna ci mom neex sedd yiw amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata dugal al janna ndeysan mu nek ci alakhirah ca neexay di wax ne ak neexon sama nit ñi xam sababu limu yalla jeggele te boole ma ci ñi muy jaral xana kon ñoom daan ca nek kon ñoom daan ca nek yalla di netti lolé ndax mom rek mo nek fofa motax nit ñi ñoom tam man diko jot fi tabarkal waaw lolu ñu ne abu saud bin wa innama tamanna ilma qawmihi bihalihi liyahmilahum zalika ala iktisabi thawabi wal ajr bitawbati an al kufri wad dukhuli fi al iman jaryan ala sunan al awliya fi tarahum ala al a'da tafsir abi saud dik ñentel xatum ñaar témèr ak juroom fuk ak ñaar neena abu saud yene bi mu ak mebet bi mu mebet bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekke ndax loola yóbbu leen ci ñu faggu ay tiyaaba tuub bayyi kéefar ndax ñu dugg ci iman neena loolu mooy doxalin wali yu yàlla yar ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaaya ba wuñ ca taif woo nit ña ñu sadd ko ay xeer

0: aya fukk ak jurom yalla nen manistada kun ci njub fa inma li fi nek yahtadi li nafsihi bopam la jubal kun ci njub njub ga yakoy ani wa man dalla ku sanku manam ni ci ko bu reer fa inma yadullu alayha lam sanku bakana makoy ani jaxnatak ni ma len ko waxe won ci dars bi ñu wessu suratul isra may sar bi gëna bari ay atté ak ñu sew sewaan ci alquranul karim mu waxon leen inshallah ci risalul saqaleen yele ci kanam ñu leen ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax ñu ngi jëm ci alqada wal qadar muy natu ak dogal natu ak dogal dañuy deg nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deug waye dafa am sara nit ñoo xamne ñu wax ni lu am nit ci lo tam deug la way dafa am sara mom al qada wal qadar nak bindikat yi dañ ci dul xums dañuy yam ci rek ci nañu am yalla waye suñu borom tabaraka taala bo jangal alquran mom min surati al fatiha ila an nas yim ci wal yeb soko bolé day woné né dama adam ken du ko force ci jëfum yimi def daf ci am yo xamne ko ci baye xurriya liberté go xamne dafa mu sukk mu diko def man ihtada fa inma yahtadi li nafsi ku fi jaar ci yoonu dëngëte du kenn yow yor sa bitélu sangaram naan ni yàlla ma ci xéer dëgg poosu jàmbur ñu naan yàlla ko xéer ci jël yëfi jàmbur déedéet yàlla du xéer nit ci lu baaxut ba noppi yor aw yet di ko wër wala di ko duma kon daal ma ni tadaa ku tege ci njub fa innama yahtadi li nafsihi boppam la jubal koo fi seen muy góor-góor li ci njub santal yàlla wa man dalla ku tege ci sànkute fa innama yadullu alayha sankute gorge mom mokay aji su ëllëgé nga na yalla ni waaw wala taziru du bakaru waziratun bakkan buy bakaru wisra ukhra bakaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakaru ba nopi benen bakkan ñew añ bakaru bakkan be yalla ne lu mu do amuk li nak ab loi la bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy dawal al akhirah loi aduna loi nature bi moy daw moy al qawanin al kawniya fi li daw aduna moy ay du yam ci bop borom moy loi bi daw ci aduna ay du yam ci bop borom loi bay daw al akhirah nak moy bakar du war los morom ja ñaari affaire la al qur'an dafa ñëk ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khaffa moy tu len fitna nak fitna su takke du yam te ñako soke lola moy aduna su alakhirah wala taziru waziratun wisra ukhra bakar duwar los morom ja kon fi ci aduna loi bele moy walabal fi ci alakhirah loi bi moy walabal ñaari nak def len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakar duwar los morom ja feli la wala taziru waziratun wisra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam na la wor ni ba alakhirah mom dong na tabarakallah jigen jo seen muy sol yu dak dala wor ne ba alakhirah mom dong na wala taziru waziratun wisra ukhra gor gor fi sen mu bënn nak ba def ci ak jaaro dala wor ne ba alakhirah mom dong na gor gu fi lettu it su alakhirah yow dong na wala taziru waziratun wisra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne len gor day fexé ba sam ak ngoram bu ko xol xamne ki gor la waye jigen day sam ak ngoram ba ko guiss xamne ki jigen la tab ak jigenam kon bokk yu xamne ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabina gidumo wenn xet hatta nab'atha ludul dañu yoni rasulan ab yonent ci xet wowe allah akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala dafa ri ba nga xamne yalla musta duma aw xet ludul dafa yebal ci xet wa rasulan ab yonent xet wa ñew ne len yalla neena defeleen ni ak ni ak ni su fekke xet wa lank nañ nak ne duñ defee ni ndax yow xamoo dara tabaraka taala daal ne yonent ba tekkal say bagage da genn seen biir ma jappaleen ñoom ñep duma leen yonent ba la tek ay bagasam suñu borom subhanahu wa ta'ala daal leen duma ñoom ñep yalla leen wa itha aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala amrew amarna ci bo sanda ñim gi len ci njangin amarna dañuy jital mutrafiha noskariya yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa itha aradna sunu namme an nuhlika ñu duma khariyatan am rew amarna dañuy jital mutrafiha noskariya manam mutrafiha banexu kadya ni sen kal li nek ci banexu ni alqada war ruasa su ko defee ñu daldi fasakh fa fasakhu ñu daldi jadd yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yoy ñu top fiha neena ci rewma fa haqa alayha alqawl yi waxi yalla ja daldi yey ci sen kaw te moy mbugal ma yalla mu ne fa damarnaha ñu alak rewma tadmira ak alak ñu ñep ñu alko yalla mu ne wa kam ahlakna ñaata lañu alak min alquruni ci ay xet ci aw nit min ba'di nuh ginaaw nuh alqurun jam'u qarn te moy temeri at buñu waxe qarnu nak ñang cey djublu ñe dundu ci bir qarnu bobé ñom la yalla wax ñaata la ci alak ci xet min ba'di nuh ginaaw ba nuh demé jamono nuh yalla alak na xet ginaaw nuh yalla alak na xet waye dana xet yoy yep xet mu ci nek la tax ñu alak len moy ñi jité xéet wa tabarakallah ku melni namrus ku melni ay maramam fir'auna ñooñu bañu jito nañu mel la yalla tabarakallah wax ni motax ma duma ñu nak seen ginaaw wa kafa dayna nak bi rabbika sabrum bi zunubi ibadihi ki bakari jamam yi khabiran basira khibar wala dañ kumpa nekit ko xamni ki ku ko xam la tabarakallah yalla ne man kana yuridu al-ajila ku aduna taxajub suratu isra'i aya fuk ak jurom ñet man kana yuridu al-ajila ku aduna taxajub ajjalna lahu ñu gaawé ko bala fi joge fiha ci aduna ma nashaw lu ko neex bam sax saxé ko fi yalla ne ko xamni aduna rek mo koy tax di jog keur keur yusin muy keur keuri aduna tax yalla mané koku ajjalna lahu fiha ma nashaw dañ koy daldi gaawel jox ko lim ci bëgg fi ma nashaw li ñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko taxu jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamni ki namu nañu ko waye suma ja'alna ginaaw ñu defal ko nak suma ja'alna lahu ginaaw ñu defal ko jahannama sawru jahannama yaslaha dana ci duggu mazmuma nek kuñu khas madhura nek kuñu dakku dak ko ci yermand yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul wa khubaydan tabarakallah suñu gor ga ca kokki ahmed saghir yalla yok ko yermande nenañu ben xale bi jigen da ko rombi dem sol sipu jin te sipu bu kowe lol bobu mu yok ca kawar yu guddu ba ci ndigle tabarakallah dal yu ko lol du ay yelam ba mu nien di dox nak ci takku sangi seen bu wax ba mi ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoon wi jëm sawara koko dal yu wax bañu wa ay mbokam mom wax len lam len wax limuy tekki moy aya ji rek moy ko seen muy wax mel na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank ndax doma adama da war bu seené moramum doma adamam yor essence tour ci kawam yor am nit gutoy di kos la nga war def moy nga waxu bay fekk ko fam nek waxtan ak mom ndank ban nangu am nit gutoy gogi ndax bis bu almi gi takke rek ay yirem tak tabarakal yalla ne waman arada al-akhirata ku al-akhirata khujub waman arada kep ko nam al-akhirata al-akhirah mom dal al-akhiram jak le beug ben wa sa'alaha mulgeyal al-akhirah sa'yaha liggey ba ca yey ñaar aduna mom soy beug rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan al-akhirah nak yalla daf ci tek ay shart moy man arada al-akhirah moy al-irada moy ben ñaaral ba wa sa'alaha sa'yaha mu jëf jëfi al-akhirah mu ñaar ñettal ba wuhu mu'min fekk mom ay kayitam leerna manam gëm na yalla ñett yi moy dajé ci mbirum al-akhirah leg leg nit dina wax ni yalla du liggey lo kum nar ta fay ah kay yalla dana liggey lo nit ba no fete du ko fay loolu la alquran mom loolu la xam wax je nak waxina wolof la waye al-akhirah yalla dana nit dana liggey bu ñew al-akhirah yalla du moko loolu bo jangé sax al-hataka adisul qashiya wujuhun yawmashin qashiya luñ tay tak amilatun nasiba waya tasla naran hamiya lutax ndax sharti momatu yalla fi dalay wone lu way liggey liggey bu sharti mu tuddu yalla xiyam do añ wa man arada al akhirah du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy arada al akhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min ñet yeppay doy wa huwa mu'min nak mom lañ mujj way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di escaf tabarakallahu yalla yalla gën ko barkel te gën ko yaatal so xey won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nak mu daal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit directeur xamula kenn xamula fi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappé légui daal lay yobbu fo xamné fi bo muytul dañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba défar sey kayit ba kayit di baax lan moy kayit di baax moy islahul iman wala tasfiyu imani beugum yalla defar sa pass pass bamu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir alakhirah ki gem aduna dong ak ki gem alakhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ni di jef ngir alakhirah wa haulahi ak ni di jef ngir aduna dañ len di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna di jef ngir aduna na dem sa wara yalla neena du tey ma lay tebb ni may xewele ndax xewele yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su baba digeen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax duma ko nangu ndax da nga gantul sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ji saggan saggan bu yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermande suñu borom subhanahu wa ta'ala buñ demon yamal khiyam nak loya fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs joxa dedet parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay tere ba nopi bari le da gis ko xamni ki la yalla lay digle ci la nek touti le fofu du abna tukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik muk ata'u rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek tie ko ci aw gaay ne yeen yeena bax kon yeena koy am dede tabarakal legle nak senegalay ndey sam dina ñuy natti nonu bu la gisee nga auto bu rafet ñu defene yow tabarakal jeeg nga sa borom waye jeeg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiyu tabarakal radhiyallahu anhu doon wax ni bari waan nga seen kuy waxu son lu gatt ci bu giñe mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye na bari waan nit borom la di diri garam bu yegg raay muy wott ci suuf neena tabarkalla bo dem ci suñu borom mo mbire ngaan ñofa tollo daraja lool tam ab hadith la bo xane bi yoonte bi noonu la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci Allah yalla mu ne umfur khala rek kayfa faddalna nak lañu tanne ba'dahum lenn ci ñoom ala ba'din tek leen ci la ci def mu ne xolal aduna ni nit ñi gënante ni seen ki sal yere yu bes tak ci sul yere yu tilin ni seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki deureum ben way mom romb ko nek super ba fay 100 nga gis ko duggu ci super fay 100 ben way mu taxaw di xaar taxi bu mu waxale nga gis ko xamni ki tabarkallah bu taxi waxale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis waajo xamni ji mom da yor mom bu momal bopam nga gis ko xamni ki wessu na momal bop waye yu momal bop mu la wax auto yu bari bari tabarkallah yim yor yep muntu xey war yep non la yalla def adur unsur kay faddalna ba'dhum ala ba'd da gis ko xamni bu muy xey ma ci tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buuy jënd dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox ji kër ji mu yëngal dal nan tabarakallah da gis ko xamni tay bu muy dem auto ko yobbu ap passero moko yobbu bu buntu marché gaare fu mu dugg yëmu dugg fi yepp fukki fan ak juroom doot di del marché tabarakallah xolal rek kay faddalna ba'dhum ala ba'd da gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yam sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbi won yir ya ngay wad wad par ben unsur kayfa faddalna ba'dakum ala ba'd tabarakallah ak yenen ak yenen waye yalla mune walal akhiratu jinna li su'al akhirah alakhirah akbaru darajatin mo gëna reuy ay daraja wa akbaru tafdila mo gëna reuy gëna lënté fofu mom neena li ngay gis fi la nga gis fali moko raw ndax fi lo fi gis lum lay yëm yëm suñu borom subhanahu wa ta'ala ne bo demé fali rek nga gëna yëm da nga gis fi ndaysan ko xamne ki tay ji ci barak bu doy war lay fanan ben wayam ku tim ak etage bu kore waye neena bu yamal xiyam da nga gis ko xamne ki panteré bu xat ci lay dëkk di upp son lool mu gis ko xamne ki tabarakallah état yi mu dëkk ak ngelaw la neex na lool kon dal munisu ngeen bëggee yi la tajal bul def yow mi ko bëgg ma allah di bolé ak yalla ilaan akhar benen yalla surat isra'i ayat ñaar fuk ak net muné bul def yalla ma allah bolé ko ak benen yalla ilaan akhar jenen yalla manam la tajal bul jamu ma allah bolé ak yalla ilaan akhar jenen yalla soko defé fa taqouda da ngay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek ku ñuy xass maghzula nek ku ñu geccé tabarakallah de nga ni surtu israël di faje walu tawhid bo jélé sa banex def ko yalla fa taqouda mazmuman maghzula maghzula moy geccé geccé moy ku ñuy sétan ko xamni ki lo dugg yalla def na man dé suma yoniku ci li nga dugg té ko yalla lay sétan té la nga dugg do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def lenen lu dudd yalla yalla bis bo defé lu dudd yalla yalla fa taqouda mazmuman maghzula tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi wey ba légui ci dossier bi nga xamné mom la yoonent yalla Musa alayhi salam joxon yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci al-islam wal mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukk yef ak ñaar yo xamné da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al-alaqat al-ijtima'iyya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neena surtu isra'i ay ñaar fuk ak ñet wa qada rabbuka sabram diglena wa qada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom loolu la yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yeen digle bil walidaini ñaari wajur diglena ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada nena lo ci tek moy rafetal ci señari wajur rafetal señari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu ya lank la ko ko tek ma nga joge ci ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur ndax fam len tek daf len fa wër ko tek yalla dalay jangal nan ngay yoré señari wajur te nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara te señari wajur amuñu dara wala xam dara te sey wajur xamuñu dara mba nek dara te sey wajur nekuñ ci lola sa bu defé rek setané mo lay xeblo sey wajur te lu sey wajur nek ba nga fekk len ci ñaare lola jigna len tabarkal wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar ñettal ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben señaar wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mujjat indaka fi yow nga fekke ko di dund al kibara ak mak ahaduhuma kenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu so wajur wu goor nekké ci ak mak mba so wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñi ngi dund te nek ak mak su baba yalla mu ne fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bulan wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekké mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak sama jur dafa jafé rawati na so amé lum amul wala nga yaakar ne amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ne xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ne munuko té loola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu jogu ci seen barké ñom ñaar waye sétani mo lay jëm won ni ñi yalla sukkër yéru yalla mu ne su baba wax day bari tay am magat day bari wax magat ni bari wul wax mom amul te ñu nit gëna magaté gëna bari wax mu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxaré yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man né sama wajur wi dal wu jigen wi dafa lakalé lool mom dal tabarakallah señ ba ndaysan señ fallu mbacké ku mëna tontu lool nako waaw dana joy guddé sama wajur wu maggo dana joy guddé mëna ko addi den mbacké mëna ko demal topato ji ndax yow da nga joy guddi ba teko ne law comme mom tambule guddi joy rek te ngul lu metti tabarakal fala taqul lahumā uff te batu uff gis nga nim nexé wax bis bo xexé sa tuñi mer soko wolé rek ne nga fay uff te bo ne ko uff man nga dem sawara kon mer ci sen kanam sax jaddu fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bulen gaddit wa qul lahumā nga len wax qawlan karīmā wax ju tedd nga wax ak ñom wax ju tedd
1: waxfid lahuma na nga suufeelal leen janaaxa dhulli mbaggum toroxlu min arrahma mbagg mu jóge ci yërmande waxul deeleel ñaanal naan rabbi yow sama borom irhamhuma maa ngi lay ñaan yàl nag ma yërëmal sama ñaari wajur kama rabbayani nañu ma yare woon saxiira ma nekk ndaw. Loolu la kenn ku nekk war a ñaanal sa ñaari wajur foo man di toll. Kon diggante soosi suñu borom tabaraka taala rabb na fi àq yu baree bare bare yoo xam ne yaa ngi ko ameel sa ñaari wajur yor leen ci rafetal di wax ak ñoom wax njëkk bañ leen a gëdd di wax ak ñoom wax itiraang oyof ci seen kanam toroxlu ci seen kanam yërëm leen di leen ñaanal bi ñuy dund waaye di leen ñaanal bi ñu faatoo tabarkàlla muy juróom ñetti àq yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ko rabb ci ndiggante si wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ni ñu ma yare woon bi may nekk ndaw. Yàlla neen rabbukum seen borom moom rek aalamu moo xam bima fi nufusikum li nekk seen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëgg koo wax mbaa nga koy def ci sa ñaari wajur yàlla neena xam naa ko. In takunu salihina bu ngeen baaxee la ne ca seen xel ngeen defal seen wajur bëgg koo defal lu baax moom mu jàpp ne lu baaxul la mu mer ca la ngeen def yàlla mu ne loolee xam naa ko. Fa innahu yàlla kaana nekk na lil awwaabiina ci way dellu yi ci moom ghafuura di baalekat. Soo defee ci say ñaari wajur mel ni mbir la nga ci jublu woon mooy lu leen neex yàlla dogal gisuñu ko noona ci gréeroo yow na nga daal di dellu ginnaaw wan leen ne defara taxoon waaye na nga yëg ne yàlla nee na moom xam na loola moom du la ko jàppee tabarkàlla waaye cay boo tayee sa ñaari wajur nga dënge leen waxuma la dara waaye boo màggee da nga am doom ju la dënge yonente bi ne na koosiyeen ñu rañaan ko teg ci foofu daay rañaanoon bàyyam teg ci foofu sallallahu alayhi wa sallam nee na koosiyeen rek doom ja nekkul rañaan ne ko suuf cet na la wóor ne moom daa rañaanoon bàyyam ne ko suuf cet moo tax waaja dafa xëy ne papaam daf koo lakkal daa di jël ndaysaan benn kalandoo def ko ci wuti ceeb ba mu dawalee ba weesu dëkk bële nga xam ne booy génn dëkk muy barñi mu daal di ko fay wàcc bëgg a dëpp bàyyi ji daal di koy woo ba muy ko mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko jàllale ma tuuti ba puut mu ne ko ah lu tax mu ne ko ba may sànni sama papa puut laa ko sànni woon kon soo ma sànnee fii ci barñi foyoo ma la nga xam ne mu laa defal sama papa rek day sànn xale ba daal di jooy daal di koy delloo si waat ci dëkk bi tabarkàlla daal di ko fiy teg. Nga gis ne kon lam lebaloon ndekete moom dafa sànni woon papaam ba puut doomam jël ko sànni ko ba barñi mu ne ko nag jàllale ma puut ndax foofu laa jàllaloon sama papa day sànn tabarkàlla. Kon yàlla aalamu bima fi nufusikum in takunu salihina bu ngeen baaxee te def lu baax dal yàlla xam na fa innahu kaana lil awwaabiina ghafuura yërmikat la tabarkàlla. Yàlla nee na wa aati na nga jox wala wa aati te nga jox maanaam dafa digle woon wa qada rabbuka def nga loolu ba noppi mu ne wa te nag boo baaxee say ñaari wajur rafetal ci ñoom bañ leen a gëdd bañ leen a wax uf toroxlu ci seen kanam wan leen mbaggum yërmande te it di leen ñaanal mu ne soo ca noppee aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege xaqahu àq yim am ci yow sa mbokk mi jege moom it dafa am ay àq ci yow mel ni sa bàjjan ni nga jàppe sa yaay boo ci jógee mel ni sa tanta mel ni sa najaay ñoom ñëpp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xarit yi bàyyi sax dañoo am àq ci yow sa xarit yi yaay yi am àq ci yow moo xam ci seenu dund moo xam ci seenu dee moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu ci zal qurba xaqahu it ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàggak sa wayjur mu génn àdduna àq ya sa bàyyi daan fiq ak ñoom nga fexe ba fiq ak ñoom àq yooyee wa aati zal qurba xaqahu zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne niit ngeen di bokk yéen ñaar nga def koy àqam waaye doom ji nga xam ne mooy sasoo seen diggante nga def ko àqam kon képp kuy zal qurba da nga koy jox àq delloo ko ko ni nga xam ne noonu nga bëgge mu la koy jox moom wal miskina miskin bi nga jox ko xaqahu àqam te xam ngeen miskin moom àqam ci alal ji nga am buñ ci rudd ne bët bu set joxal miskin nangam. Waaye miskin day faral di aajowoo, ñu bëgg saa bu aajowoohee te nga yor nga jox ko, loola nga ko jox, loola mooy àqam. Ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am, loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom. Wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu agniyaa yi, muy ñaari wàll mu jox ko agniyaa yi. Maanaam képp ku oomal li la tax a oomal, law nekkoon wàllu faqir yi ak miskin ya, loolee la yàlla boole jox la. Mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow, wañ sab loxo jox leen ko, waaye bëgg naa ngay dimbi yow loolu di leen jox ñu àq moom ñoom miskin yooyu. Ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis bi yittewoo miskin gëmul alaxira. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. كو غيس مسكين يي دولن فاري دو توغ ني ليك دولن فوتال دولن روتال دولن ماي ماغ لين دي سيخلو ماغ لين دي داق كوكا يالا نينا بوي سيت كو گمت الاخره بو يبو nga tambule ci mom mom gëmul alakh. Kon miskin momi dafa am aq mo xam miskin bi ne ci sa koñ la, moo xam miskin bi ne ci jàkka ji la. Foo gis miskin rek na nga xam ne alquran ci suratul isra yi aay ñaar fukk ak juróom benn moo la fi digal nga di ko jox ay àqam. Li ci sa poos bi lum tuuti tuuti na la wóor ne miskin bi am na ci àqam. Ñetteel ba wabna sabil ki nga xam ne doomu yoon la. Doomu yoon mooy kuy tukki sooy mbokkam, xamuñu ay mbokkam, ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wayjur, mooy sa papa. Kon yàlla nee na bi nga noppee ci say wajur, noppi ci say mbokk, noppi ci miskin, aju tukki ci sorin réewam, donte daa bëri alal waaye dafa tumranke, na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji, na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox. Soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen àq, di jox miskin àqam, di jox ibnu sabil àqam, yàlla mu ne loolu lépp nag wala tubazir bul saax-saaxee alal ji. Tabziira ak saax-saaxee, tabziir muy saax-saaxee. Xam nga ab tab dafa am, am saax am. Ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fim koy joxe fu neex yàlla la. Am saax la mooy koo dab mu jox la, koo xam ne ku la jay rek nga jox. Yàlla nee na bëggul am saax. Tabziir mooy al infaqu fi ghayri haqq. Waaw, mujahid nee na law anfaqa insaanun maa lahu kullahu fi lxaqi lam yakun mubassira wa law anfaqa muddan fi ghayri haqqin kaana mubassira. Mujahid mu ne bu nit jëloon alalam ñëpp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka taala, kuuku nekkul am saax. Mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi kepp kepp def ko fu jaaduwut, su boobaa nekk na am saax. Bi maanaa bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fuural wala yu demee ni ko yooyu, nga dimbalee ko ca abal ko fiil, fiil googu nga ko abal, yaa ngi bokk ci innal mu basirina kaanu ixwaana shayaatin. Soo ko abaloon paak mu ciy xolli soble, yaa nga ca bokk. Soo ko mayee 300 ngir mu dolli ca la muy jënd, yaa nga ca bokk. Waxuma laa nag soo ko mayee 100,000 ki 50,000. Waaye soo jëloon 3 milliards fekk lu ñuy def fii sa bilillaa ab école, maanaam jàngukaay wala ay dongo wala yu demee ni ko yooyu nga joxe ko ca, loola lu mu bari bari mujahid nee na bokkoo ci mubasirina yi. Yàlla nee na wala tubasir, boo dee joxe bul saax tabasira am saax, mooy joxe fu dul àq. Ñu jay la waawaaw, tudd la fii, tudd la faa, wax say maam, wax yi wax laa, daal lay jay nga daal di génne joxe. Yàlla nee na noonu nag moom bul ko di joxale, ndax jëj nga koo xam ne moo gën a soxla woo alal jooju, te kooka laa la wax nga jox ko. Kon boo jox ngir nekk mucjisa boo xam ne bii bu leer nañ ñi la ci kanam arab yi nga xam ne tey ni ngi génn ci ay université yoo xam ne yu kawe lañu di dugg ak génn, waaye kenn mënagut a wax lu mel ni loolu alquran wax. Foofu la saar bi di tàmbalee ci ak leeral. Ñaarlu tomb bi day indi tegtal yi nga xam ne day tegtale benn gu yàlla nekk benn, di ko saxale nag adduna bu yaatu bii nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci tey. Suñu dëkkeegut moo ëpp suñu dëkke, réew moo dem la nit ñi dëkkee daanaka mooy ëpp leen dëkkeegut. Waaw, li ëpp ci ñoom rawatina ñun suñu réew yi nga xam ne dëkk boo ci dem tabarkàlla boo seetee kilomètre carré yi la ca dëkk ci ay nit lañ ca desal moo ëpp foof te war na nekk ay tool. Na seen asamaan si ak yaatuwaayam bi doj yi ak dëgëraay bi géej yeeg dex yi ndox mii nga xam ne ci asamaan lay jógee te ak mu jot su wàccee nga def ñu ne li wàccoon ren li wàcce ren wàccul woon daaw. Ñoom météo tabarkàlla jaar fii di ñu wax li ci wàcc ba bu ñu ko boolee muy ndox mu bare bare bari te su demee ne mu ñëwati mbaa mu ñëw lu ko ëpp. Te it luñ ji lu nekk suñu borom taw ca lu toll ni la koy ñoral, te mënoon naa taw ba far taw ba ëpp wala mu manqué, waaye léegi mu yem ca képp ñu daal di déqi yi nga xam ne moom la ñu bayoon. Gaal yi nga xam ne wala batt yi di tëmb ci kaw ndox mi gis lool ba noppi doomu aadama nekk ca kaw, yàlla moo ko tàggatal doomu aadama yi ngir ñu mën a dugg ci biir géej gi tabarkàlla jël ci yéen géej gi. Ne ko noonu bàyyi yi nga xam ne ñoo leen gëleen ñoo leen nag yàlla tabarkàlla tàggatal ko nit ñi ñu ci lekk di ci war yooye te bin saar bi dina ko waxtaane ci suñu ñaarlu tomb. Ñetteelu tomb bi saar bi dina waxtaane benn société boo xam ne bii dañoo wanoon ginnaaw yàlla, wanoon yonent yi ginnaaw, nekk ci ay xuraafaat, nekk ci ay xërëm, ba bëgguñu doom ji jigéen, ba bëgguñu doom ji jigéen. Yemuñ ca daal ne doom yi jigéen yi yàlla ay seen papa, daal di wax ne malaaka yi yàlla mooy seen bàyyi. Aay ñëw di tontu loolu di leen wan ne mbir mi demeewut noonu, ñii seen fitra mooy yàqu, ak itam wax joo xam ne di kenn mënu koo layal te it kenn waru koo gëm. Saar bi bu ci jógee dina waxtaane ci tënk woote Ibrahima al Khalil, mi nga xam ne mushrikuuna yi dañoo jortoon ne ñoom ci moom lañu bokk, li ñu nekke moo leen ko sant ci wàllu ay bokkaale. Ay leeral bu baax ni Ibrahima dañee ci ñooñu ak ni mu leen soree. Juróomeelu tomb bi saar bi day toxu nag ci foofu daal di ñëw ci mushrikuuna yi li ñuy def ci li jëm ci wàllu yonent gi yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcc alquran ci yow, ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo. Aay ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caaj ne moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn, waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko, waaye du defee noonu moom suñu borom ñi nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def. Naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaawna. Moussa ak Firaawna ngir wane dëgg-dëgg mbir mi nga xam ne mooy li ma dul wax léegi. Firaawna jeexalul dara, Moussa amul dara. Firaawna defoo na ne ku yorul takkaayu adduna, ku yorul suxuruf, ku takkul or, ku takkul yi demee ni ki yooyu say jimtukaay rafet, Firaawna yaakaar na yow doom ñu safar. Yàlla wane ne Firaawna ngi nii jeexalul dara, Moussa ngi nii yorul dara, la may joxe ma bàyyi Firaawna jox ko Moussa alayhi salaam. Kon mbir mi nekkul foofu fi nga xam ne fi la ko nit ñi di foog. Juróom-ñaarlu tomb bi ci la saar bi tëje daal ñu leeral alaxira lenn ci xew-xew ya nga xam ne dana fa xew ci ay jafen-jafen, ci lenn ci nit, ci ay métti ci lenn ci ay nit. Yàlla ñu yàlla musal ca ñu muy dal ba xam ne ña nga ca xamaratil jahim di fa walbatiku ci biir. Noonu la saar bi war a tëddee insha allah subhanahu wa taala. Yàlla ñu yàlla may ñu tàmbaliku ci bismillahi rahmaani rahim, àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na
2: حاميم حروف يو دغتو يويو سني بروم تبارك وتعالى مو خام لم تي نامو نون لاكو فيري كاري دي فيري مو تخ نيكوي فيري نون موي آيه جي نك سي سورة الزخرف تي رواية حفص

ami em waxin yoy boko waxe ñi lay deglu ngay wax ay em ak r ak z ak double mënu fi wax lu ñu xam wa mom kay da ngay bolé em yek r yi di am ay baat diko wax waye so leen bëgge di adresser di wax yoyu ñi ngay waxal ñom ñep ñu jëg bayila fa tay buñu taxé won tabarakallah ci mel ndaje mu mag jox ko jité ndaje ma mu dal di tok dal di nuyo ñi yëm ni nit ñi bonjour mu dal ni bëgg da di commencé di ab di tuddu araf yi nonu ñeppay jog ñëlëp seen lox ci jëta ba demul ci ko fa way suñu borom bi mu ne ha ni mim dafa far yok nit ñi ab deglu xamne lu am solo lay bëgg wax wal kitab al mubin giñ na ci téré bi nga xamne lu leer la te mëna leer leeral yoonu ñub leeral yoonu ndëngëte ba mbindeef yi nga xamne dañu bëgg jub mëna top yoonu ñub ñi nga xamne nak ñom yoonu ñep yitelu len ñi top yoonu ndëngëte way bu ñu démé réccu ko wal kitabi al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manké moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaar day defene sa bu duggé ci mel mbir rek day woné ak manké tém motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamné su ca béro mom doom du soti mu na ñun da ngay dégg ci alquran wa salaqul ladina amanu khalu amanna manam ñi nga xamné dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamné ñoo gëm dañ nañ leen gëm nañ wala gënu leen ñoo gëm waay duñ na nga wax rek gëm na gënoo ma gëm waye su dé nak lo xamné day jur ay mbir ay tag wala yéme nek yoyu ñaar duñ ci wax naan ñun man dag lay wax yalla nak tabaraka taala dafa mat ni inna ñun ja'alnahu def nañ ko mom alquran ji quranan arabiyya muy alquran jo arabé alquran jo xamné dafa arabé am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jiz yoy yeb ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari meluñu ko ni arab bari ay kalma ñangaan nim bari yu sew sewan nim bari ay laqar ci ak yoyu nim bari tasrif ya maske ya bu demé tekkili buñ ko aji fi mu tekkilele tabarakallah yenen lak yi boko jëlé mom alquran soti ko ci lak yoy lim don saf ci lak yi du ko mëna saf mukk ci lak wolé quranan arabiyya mata min la'allakum khayrin nima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jëfëndiko seen xel bu fekke yeen arabiy la ta'khiluna ngeen man ko jëfëndiko ci seenum xel xam ko ne seen teranga la bu ngeen ko samé sam bu leen arabiy ta'khiluna ngeen jëfëndiko seen xel xam ne ku ci bëgg xam dara fokk nga jàngi arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax lak wiñ ko tour moy lakku yaram nako ma musa ko don waxe li taxway wi wala ftawaron diyaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakallah ci qasidam ko la'allakum ta'khilun kon nak ta'khilun jëfëndiko ne kep kuñ bëgg mu xam téré bi xam ay téré yalla yi ci nak xam ay ndigal mi ci nak dañu lay jappalé nga jang arab deug arab ñu yar la ci ndax benen lak boko mën di jang deug la mën nga ci jarñu waye it nak li ci nek ci walu tiafka do la mëna safta lak wul motax ñun ñi ko jëmo sax ndiko sax ci lak wolof dañ tabarkal lu nek daan ci dugg waye ngir soté ko ci lak wolof ba mu melni mel ci lak arab le kenn ne mëna tabarkal la mudi ngir mo xani mi du ngir mu yamb kon la'anakum ta'qilun suratu az-zukhruf aya ñatt wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ca ci saanu téré bi man ca allahul mahfuz fa yalla tabaaraku ta'ala fofu la ko jibril don toxale diko yeb yeenenti bi alayhi salatu wassalam waye toxal ga nak du dakoy jël dara dutu fa nek ndax toxal ñaare moy nit ki di xol nuñu dund jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko
bindu ko.

buyutan kër ay kër yem da nga bëgg kër mu ne ko waaw mu ne ko foo fekku doj may naa la nga tabax ci kër nu doj ba mën a mel rek may naa la kàttanu nga mën faa tabax muy benn moo tax yemb li muy tabaxe këram li nga xam ne moom lay taf ci miir bi loolu nga xam ne moo koy kol kol force boobu yemb du dem ca kankayir bi di ko jënd laajal ñi jaay kankayir amul kenn ku yemb mësa ñëw ne ko damaa soxla kol nangam amul benn kankayir bu yemb di ñëw di jënd kol man musumaa dajeeg benn yemb ci kankayir muy jënd kol laaj ko it ñuy fii jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tasee yemb buy jënd kol ñu la déedéet moonte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole loolu la olof di wax ne yàllaay rootalu max waaye mooy kolal yemb itexisi minel jibaali buyuuta moo tax da nga fekk néeg ba juutu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ néeg yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp moo tax sëriñ su baax si fi nekkoon yàlla na yàlla yokk leen leer bu ñu daan tabax seen néeg yi juróomi koñ lay nekk juróom benn koñ lay nekk kon ñu def benn ñaari bunt bunt bi nekk ci diggante ñaari koñ yi bunt bi nekk ci diggante ñaari koñ yi ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarkàlla toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la ku dugg ci xale ñu seen la allahu akbar ci yemb lañ ko royewoon te yàlla ko wax yu ne ko defee ko noonu néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër kenn du mën a dugg sa kër di ko ruur te doo ko gis ama bu néeg yi melut noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën a fi dugg ba dem si doo ko yëg wala néeg yi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga wala néeg yi xale yu jigéen ya léeg-léeg ñu jaar fa yollee ko daw ci doo ko yëg ama boo ko tabaxee ni yem bi tabaxee néegam kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko jalla jalaluhu wa azza kamalu anit tate fii minel jibaali buyuuta mu ne ko waaw mu ne ko waaw mi ne sajari garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg moo tax yemb lu garab gudd gudd lu garab rëy rëy rëy guy yeeg dimb yeeg ngéejaan yeeg néew yeeg sexaw yeeg aloom yeeg garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca nga ne ko waaw mu ne wa mi maa yaarisuun ak lépp lu nit tabax wala mu ñag ko mu ne mu ne ko may naa la nga tabax sa sa néeg moo tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa bu ko neexee tabaxi ca garab ya bu ko neexee tabaxi ca doj ya fu ko neex tabax waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy mi ne sajar yi mu tabaxi ca garab ya lu tax ndax foofa boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba baa nga yóbbu lem bi ama bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko ko rek daal di koy jekku moo tax buggu la ñëw ci kër yi la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ku ko fa fekk mu armé wu dóor la fettam yooyu te dafa am ay taban yoo xam ne bu la ne taw ca la koy bàyyi booy fekk benn beneen ñëw yemb mën naa rey nit mën naa rey fas ndax dayoo mën a xeex te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekku matt la ba nga génn àdduna loolu moo ko gënal ñaareel ba la ca topp mooy mu def ko nag ci ay doj ama ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen allahu akbar suma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb min kulli samarat ci bépp meññit meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal yemb dara naqariwut ci moom yemb moog mbaam ñooyam amut lu naqari ci yemb yow garab bi ñu wax niima soo ci sexee doom bu ñorut boo moytul da nga siburu ndax dafa xaw a fas ni waa kini yemb bu koy lekk ni sucre mel ci yow wala sa añ bi noonu lay mel ci moom yemb amul garab gu naqari ci moom amul benn meññit bu naqari ci moom yoo ñuy wax ay luaat muy lii tax a am caf ko di génn ci ay yuut nekk ci làmmiñ taq ci te boo ko xoolee mu mel ni lu ci lu mel ni ay ñax loolu la yemb am amin woo xam ne bukkut ak ni ko doomu aadama ame moo tax lu yemb lekk mu neex ci moom fu ma kuli min kulli samara bépp meññit te nag la ca doy waar mooy meññit yooyee fu mu ko fekk ak nu mu ko fekkee rek xam na nu mu koy jëlee fu mu koy jaar mu ne ko soo lekkee ba noppi nag fas nu ki subula rabbiki duggal nag ci sa yoonu borom zululan muy lu ñu tàggat mu ne ko sa borom dana tàggatal yoon woo xam ne ca ngay jaar sooy dem moo tax yemb du naaw jubal yemb day naaw day wàcc ci suuf jëm ci ndeyjoor jëm ci càmmoñ yéeg ca kaw wàcc ci suuf jëm ci càmmoñ jëm ci ndeyjoor yéeg kaw noonu lay demee yemb noonu lay demee fas lu kii subula moo tax mu ne subula waaw au lieu sabila rabbiki sulula mu ne ko subula yemb moomu nag su nekkee ci meññit ni